0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam

0: yo xamne ngir baykat yi la yeen yi nga xamne seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen baye muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamne da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamne su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamne da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé jafé lek am nañu ay produits yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm
1: yalla

la ca tuyaabay tabaskima. Ñaaral ba mooy kookee nga di ko dundal boole ja, donte sax dundal ga yaa ko coobari waaye waru la, mel ne sa baay bu ndaw wala sa mbokk mbaa sa doomi mbokk. Baax na. Ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër, donte sax da ngaa féete fee mu féete fee waaye yéen a bokk rëddu kër wi rek dal nay baax. Bu ci ñetti sarte yu dawee rek ku mel noonu na nga ko mën a yéene waale ca tuyaabay tabaskima. Buñ bari woon ëpp juróom ñaarit manees na ko. Nga tekki nag jéem a ràññee bu baax xeeti sikki yi nga xam ne bu xasee am ca tabaskima du baaxati du doyeeti tabaski. Mat nañu fukk ak juróom ñeent. Nu mucc ci pat. Su xasee pat doonte bët ba dana ñumm itam waaye pat na rek du gis. Du doyee di tabaski. Mu bañ a ñàkk benn cër niki tànku kanam mbaa tànku gannaaw. Lu may nag waa yàlla ya moo ci nekkul te dañ koo tàpp ngir bëgg yàppoo gën a baax, loolu du ca wàññi dara. Na mucc itam ci li wax luu, maanaam bañ a mën a meem. Su fekkee mënta meem dafa luu du baax. Bañ a xesaw gémmiñ lool. Bu gémmiñ gi xesawee day feeñ ca yàppoo moo tax. Te it nopp ya bañ a tuuti lool lool. Bu nopp ya tuutee lool lool ca na ko yàlla binde du doy tabaski. Mu bañ a yooy bépp li ñu wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am li ñuy wax yokk, ndax rek làpp gum làpp yooy gu mu yooy. Te tey bu mu doon boo xam ne genn gannaawam dafa dagg ba sa di wecc mbaa na ko yàlla binde amutub genn. Bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko caqale. Ba tey mu bañ a amee bëjjën bu damm te wërut boole ca. Su fekkee bëjjënam dammoon na waaye wér na bu ko tee baax. Waaye nag su bëjjën ba dammee bu nëccutit waaye wérut du baax. Ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne patt ya daawoo koŋ war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax patt yi daawoo koŋ doyatul tabaski. Su benn patt ba amee soow nag ba ca des moom amul soow du ca wàññi dara dana doy. Nga delluwaat nag ca geenu gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko geenu gannaaw daa am lu ca dagg rek nañ seet. Ba ca dagg su ko see mat ceer ba nga xam ne boo ko defoon ñetti xaaj ba ca dagg mat benn xaaj ba doyatul tabaski. Lay baax daal mooy la dagg ca kenn gannaaw boobee matul ceer ba, ni ki boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj baa dagg muy kaar ba moom dana doy. Nga teg ca bu bañ a tawat tawat ju fis ju ràññiku, bañ a ram ak gu fis, bañ a fër fër gu fis, bañ a dof ndof gu fis, bañ a làggi làggi gu fis. Li tax ñu ne tawat ju fis, ram gu fis, fër gu fis, ndof gu fis, làggi gu fis mooy mu fekkoon ne amee na tawat baa ram baa fër baa ndof baa làggi waaye amul solo. Lu waaye foofu la daal di ko jëndi la mu bañ ci am sax boo gën waaye fekk fee mu doy tabaski. Nga teg ko mu bañ a ñàkk sa ay bëñam ñu ëpp benn lu may nag foq waral ko wala mage gu mage waral ko. Su fekkee ne foq moo waral mu ñàkk lu ëpp benn bëñ wala ak mage moo ko waral di ca wàññi dara. Ba tey bu fekkee ne benn bëñ rek moo deñ ci ay bëñam fokk sax waralu ko mage waralu ko waaye benn bëñ rek la du ko tee doy tabaski. Waaye nag
ay bëñum la ca dem boppee benn te fokk waralu ko ak mage waralu ko dikki dañ koo dóor rek mu daal di ñàkk lu mat ñaari bañ baa ñatt kon du doyati tabaski nga taj ca nopp ba bañ a xar bañ a dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloo maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëgale lañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nopp ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee geenu gannaaw ba ak nopp bi geenu gannaaw dañ koo fonk ba nga xamee ne ceer ba rek bu daggee loola du matati tabaski te nag nopp bi moom la koy tee mat tabaski mooy la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong-dong jëgale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la ngay tabaskee bu mucc ci mboolem xeet sikki yi nga xam ne dañ ne woon du ko tee doy lépp luy ne woon rek sikki la waaye du tee mu doy tabaski mu bañ ca am moo ca gën mel ne tawat ju woyof mbaa làggi gu woyof ak lu ko nuru ak sax béjjën bu dammte wér boole ca ndax da nga ne woon béjjën bu dammte wérut moom du doy nga tegoon ca ne su béjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne nga am boo xam ne béjjën ba amul benn sikk dammul deful dara lañ gën a taamu ba tey da nga ne woon nopp ba la ca xar su tolloog ceer ba mbaa la ca dagg tolloog ceer ba jéggale nañu ko lu ko ëpp kay lañ jéggale wut jàppal nag ne nga am tabaski moo xam ne nopp ba dara sikkuwet moo gën fexeel daal ba nopp ba bu mu am benn kuppatiku mbaa dara lu cee dagg di lang moo xam ci kanam la moo xam ci gannaaw la nopp ba it bañ a am daray xeetu xar-xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopp itam topp took ba mu duuf lool lu mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñuy jaamoo yàlla la fa ñu rendee bu fekkee day penc ma nit ñi dox yi dem ak dikk wala muy fu ñu peron nga xam ne bu ñëpp génnee seen tabaski rendi dara jooju sobele te day gàllankoor nit ñi kon ilimaan rek la ñuy taamu mu génne am tabaskeem duñu taamu keneen andim tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye bu fekkee fa ñu jullee ca àll ba la nga xam ne du ñëpp yóbboo seen tabaski rendee foofu itam du wàññi dara sobe sa du taqal kenn ndax dañu julli rek rendi daal dem kon taamu nañu muy ilimaan muy keneen yóbbu seen tabaski ba foofee ca jullikaay ba ilimaan nag ak lu mën di am moom sib nañu muy bañ a génne am tabaskeem ba ca jullikaay ba ku bokkut ilimaan nag buy soppoon ci moom mu génne am tabaskeem te génne wu ko it la mu def di su ko tuddi ak sib ilimaan nag moom bu ko deful rek ñu tuddee ko ak sib ba tey taamu nañu boroom tabaski ni mu rendil ko boppam donte jigéen la itam su ma nee rendi mu rendil boppam moo gën muy rendiloo keneen bokk na ci yéen ñu sib nga mën a rendi sam tabaski ba noppi di ko rendiloo keneen waaye nag boo ko rendiloo keneen koo xam ne matale na sartiye mooy jullit la te it dana di julli loola kon dal nay doy moom mi nga wax ne ko rendil ma bu ko yéenee loon boppam bañ la koo yéenee nit waaye yàgg jox ndigalul rendil ma rek moom du tee dal nay baax soo amee it sa mbokk mbaa sa xarit boo xam ne

ko ci nga yoon da koy daldi tebbi fa saasay saasa saa yu tebbi ga yooye nag jaay ci misaal ñu fay ko xaalis niki juróomi téeméer te nag delloo njëggi jëlaat yàpp wa wees na dañ ko wax ne ko saraxeel juróomi téeméer yi bu doon leneen it noonu rek da koy ko fañe su fekkoon ne nag yooy ci sa bopp jëlee ca yàpp tëbaski ya di ko jaay mbaa di ko weccee waaye ku mel ne sa soxna mbaa keneen moo jekki-jekki def ko nga xam ne yooyu mayoo ko ci ndigal kon dañuy seet bu dee da caay jaay lam ci jaay jëlaliwu ko ci sa warteefu bopp niki am na lim jaay ci yàpp tëbaski ya ngir bëgg koo yokki ndugg ma rek kon moom soxna sa li ci war rek moo ko gàddu bu dee bàkkaar baa bu dee faygaag yépp moom lay wax e nga xam ne mooy jaay ci sun tëbaski baa mu ci sa ndigal la ko defe kon moom nga defoon ko ñoo yemoo su fekkee ne it amu ci woon sa ndigal waaye ba mu jotee njëkk mu defal la ko ci loo xam ne lu la war la suñu koo bañ mel ne mu fayrale ko bor ba tey kon day mel ne rek yaa def loola seetal la ci war nga gàddu ko te def ko duñ wax ne nag boo xasewut am tabaski ne nii laa bëgg tabaskee waaw tabaskee ko la neexee wala bëti ku jaay ko bañ a tabaski lu may nag dangaa weesu yéene xanaa ñu sër warlu ne lii dama koy tabaskee warlu moom bokku te yéene kese boo xasee warlu moom faaw loolee war nga koo wéyale def ko tabaski nee nañu sax

ndax yërem ko ci nati doa waye ibrahim alayhi salam niko yalla mayewon ak gëmako womatu dafa yéme ko dem nak ba kalafa ta fekkuton mu xaraf nak amna ci ay wax yi wax amna ñu ne day dogu ci xarafal bopum rek am ñu ne bu fekke ne kay bu xarafale bopum dagal na ne bakana mëna ca def ngañ lu reere lu jéggi dayo mëna ko ca fekk kon na bayyi wëratu ko ak lu mën di am nak nenañu keneen du ko mëna xarafal mom rek mo mëna xarafal bopum ndax buñ ne xaraf gi sunna la te xol awram mom dadi lu aram kon kenn du togo rek sunna bay ag ci def lu aram lu jall ci rendi fekk na rendi mom ben la ci yenti sabab yi nga xamne moy tax ñu mëna lek aw dundat mu dëkk ci suuf si lu may nak koko dafa lorob ag ci bu lekul de mom man na lek meddu lu dëkk ci suuf si waye dal man nga dal tak ne li yalla sak dëkkal ko ci ndox nga xamne ci ndox rek lay dund su medde itam dagan na lek ak lu man di doon lu may nak medna ta boko lekke noné amé ci lox doomi adam lu koy lor ñu ayé ko ko way bu du lool rek dëkk ci geej medd ga téewul mu dagana lek lo xam nak dëkkul ci geej manam dal dëkkul ci ndox dafa dëkk ci suuf ci ndam yi boole yaar yépp mom amna sawu fi tax doomi adam man ko lek ben rendi ba li ñu wax lot ba jamba muy nacc ke djublu ci rebu ak nak li ñu wax ba yu kalu bihi nahwul jarad manam lu neul ñere rek yi nga xamni neexu ñoo japp diko rendi do leen def rek ke japp ne dana gaawal deega te djublu ci rendi rek mu dal doon ak rendi ba nga ne mu dal doon leetal daga na krandi mom dafa yaat lol fu mi dem ndax gatteek magyeek xeti ngenaaw yeek xeti jaay al yi nga xamne jekku nañ ko yeepp mom rend rek lañ cey def nek nak moy jam jumtu kay ba ca xot xot dëndu do ñeen nak bamu laal xol bamu de lat gogum mom geleem lañ koy def ak njamala nagit may sax ko def nak mom da boole yar nanguna rendi nanguna lat kon jekk la xam deug deug rendi deug deug rendi moy dag boole ga ak yari sedi je nga xamne ñoko sekk bu fekke dag na lepp boole ga yari sedi ye ko sekk rek lolou moy rendi bu fekke deggut lepp boole ga da yari sedi yoyé dafa dag genn ga baye genn ga ba da ci am gumbu tambali

0: bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man sama ñaan ma ngi ci fan wéra tak ñeen toy uma tak ñoon wala ubil ka ubil téré bé bind na ngam jox ko dédé du ko def wa wala mëna tombal lé wala ng andi lé wala ay tomba gi pétaw dédé wa so la joxé lox rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non donc yé lolu ya ngi ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay nak wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow mo né insha allah dana sa waré mbir waye suma dawe ba xol xamné ci wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yox bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yox bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandi ko ci sa gëna radio dama la buy lo ngeen diko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax yalla fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu anga seen leen fayba nangam ma fajal la wala ko taala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki leen ko ndax fajj mom yalla rek fay ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké insha allah dina jëma sét señ bi su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci touba sam sam ak serigne bar ci kër serigne babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk bi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yaxal ga la du ko laaj mu ko ta jurut keuyito inshallah waaw il faut ko mu jox keuyito ba pare ma do ne bu seta loy jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama lay liñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci yow dama naan la nay def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu numuy dañé may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër rek nga ñëw lo nga jox nit sa da koy def bu ñëw né ma ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadd di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék ya nga xol posa waaji wala calpin bi wala compte bankam fe yango xor rek ñaan gi dess na ñaan mom da nga ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taxaj faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babacar lay nga né ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man ñaan waye man ab jooni dong la am té duma dem am kay ma ñëw la andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëri sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma jox ma la gënal neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërsa

0: kon man dal solo ñaan dal teggu ci xaaliss teggu ci ala laal wax deug yalla teggu ci ala de jaawu sun borom rek la ci def
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi kont moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neul man damay jaay bam yagg meunatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defee duggal na ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam su nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ni ci bopam jeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dekk am no xol day wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw li metti suma la xolé suwala la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxe melni la fa ngeen bo xasse dess gëre jamono wala ngay waxe gëre jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim bobé fo nga lay jige bobé na munu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xoro jël
0: non bu doy marché o xass ak la ko wër na mom lañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti yoy ñep xam nañu dañ la daldi wacc fuf insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xane do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bo nit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yaa dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal ba dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wano ko leena mena ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pere dama jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la ngay def ko te yow yaay xiyaat ñu la gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne baara xurëja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane soko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé tamit kassalé ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siar ñep na mom la warona ñëkke waye tayé koy buntu yi day am solo may siar mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sallallahu alaihi mourid di ko ñaanam mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te Allah wër ndax wax dëgg Yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te Allah wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci Cheikh Mam Cheikh mom man Yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa Baye Fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccëne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba Yalla ñu ko Yalla defal defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arrêt card gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Ben FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm héliport Ben FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm héliport

0: yel na jaam bi nga xam ne mi ngi jaamu yàlla waaye jaamu yàlla gi mi ngi ko boole ak liggéey
1: ak liggéey
0: di ma liggéeyal mi ngi ko booleeg sopp ma cofeelu xol goo nga xamante ne bii léppam maa cay xëy di ca gont
1: yàlla na ca bokk
0: bokk ci ba tey ñi nga xamante ne bii nag lépp loo nga xam ne ñaq nañ ko rek mën nañ ko yéene xaadimu rasul nee na ñoo ñu texee ñeel na leen
1: teen tonkal
0: naxaat gi beneen bi ma mujj wax ne léegi ne nit ki gaa yi nga xamante ne bii ñi ngi gaawee ci bi ma liggéeyal dëxal naa leen ñoom de ñeel nañ leen ñeel na leen xam nga ba diyaar mooy jàmm daal daar mooy génn kër waaye diyaar moom ay njënd yu kenn xamut fu mu yem xamut fu mu tàmbalee
1: Serigne
0: Touba nee na yaa lu duñ ay njënd yoo nga xam ne itam bii day takk leer nañ dex ya di raw mooy climatiseeri ajana nga xam ne courant du coupé foofa amul gaz bi jeex amul dara waxtu wu nekk ma ngay dox te noo bëggee rek mu mel na boo bëggee mu sedd guy mu sedd boo bëggee mu nugg mu nugg boo bëggee mu yem mu yem kon foofa mooy jannaatan tëj rii min taxti al anhar xaalidi neuf yaa abadan salika fawsul xasid loola mooy texe gu mag
1: cuarkat
0: loolu lu koy may ni mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba nag xaadimu rasul mooy ba ci jiitu mooy xibaat ñu jaamu yàlla sa kent lay kàttan di ko tuubal foo toll waaye nag di ñaan foo toll ay xéewal di dikk bu dikkee ba noppi nag xéewal yooyee nga toog nag di déglu ndigalul Serigne Touba te mooy Serigne Moustapha bu nee defal nga def bu nee baal nga ba bu nee toogal nga toog bu nee xoolafee nga xoolafee loolu daal Serigne Touba ne nag képp ko ciy sax boo nee sa ruune ko teg nga daal di dem àjjana fa saa sa jàkkaarloog ngénd yoo nga xamante ne bii da nga xam ne yàlla sunu borom rek ko mën a fay kon nag loolu la maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine teel a xam ba jël baatu xet ma moom téye ko jox ko téye ko lépp loo nga xamante ne bii na lañ koy defee mu defee ko noonee te bu ko defee ba noppi di ca bëgg waa góor di ca bëgg jërëjëf di ca bëgg lenn muy wéyut ximoono tahama ala xobbihi miskinan wa yatiman wa asira waaye nag inna maa nuxumukum li wacc ilaahi dong nag laa nu rin minkum jasaan wala sukora nag yi li muy bëri bëri bëri bëri bëri xar yi li nga xam ne moom lay ànd ak ci àll saa buñ ko Serigne Amndi Xadi joxee Serigne Moustapha ba wan ko gannaaw amatul luñ cay seet amatul luñ cay bëgg amatul luñ cay xool noppi na ca noppi na ca mun def noonu la loolu mooy jëfte yàlla tax te moom la maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine doon doxe ba tax mbëndëm daan tëgg jëf jël ñàkk jariñ kon ñaar yooyu mooy li nga xamante ne bii sax nag moo tax
1: ak dabe ndab
0: ak dabe ndab dabe bi moom dabe ndab bi moo jiitu la xam nga fi mu toll nii Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu jàngee yaa ayuha allazina amanu al uhaddulukum ala tijaratin tunjikum min asabin alim yàlla ne ko ah mu ne ko tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum salika xayrun lakum in kuntum taxlamun ñu ne ko lu cay tegin nuyu lu njannaatan tajri min taxti al anhar wa masakinan tayiba salika fawsum xasi aaya boobee maam Cheikh jàng daan ne ah kon kat alquran lu muy màgg màgg màgg lu muy rëy rëy rëy rëy rëy xit ma moo ciy jàllale mu daal di takku xit ma lu ci jiitu fekk jullit boo nga xamante ne bii xiif na nga fab aw ñam jox ko ba mu regg ba mu jóg ba mën a taxaw sant suñu borom te loolu de Serigne Touba waxaat na ci ne walaw bi luqmatan min altahaani xayrun min albinaha alfajaami ne na benn tibum benn tibum ñam nga jox ko ab jullit mu lekk ko mën a jóg taxaw sant suñu borom Serigne Touba nee na moo ëpp doole junni juma yu yoo tabax ay junni di ca junni julli guñ julli suñu borom nangu ko boo tegee ti boo tëg ba wat kon Serigne Cheikh Ibrahima Fall xam na fi mu tegoon tànkam
1: xam na ko de
0: kon fi mu doon jaar foofu la ni mu doon def noonu la moo gën a gaaw nag nga tax na bi mu ci jaaree suñu borom dana ko sojjet yëkkati ko ba mu kowe ba képp ko nga xamante ne bii bëgg ngaa dem fa mu nekk wala bëgg nga koo siam da nga dabee ci ca ndab yow yi nga wax léegi
1: dégg la
0: kon liggéey moo am solo teet lii nii muy émission bi liggéey ko tax a jóg ndax nee nga xet ma léegi
1: xet waaw
0: te xet ma mooy liggéey te xaadimu rasulullahi salaahu wa sallam Serigne Touba daa wax ne la haa sax abdullahi xaadimu rasul bu mu yaawu raa xismatan waxay rasul Serigne Touba nee na man day du ma doon lenn lu weesu liggéeyaa koonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag doon jaamu yàlla boo nga xamante ni du ma boole sunu borom ak lenn. Serigne Touba ne na lii daal képp ku ci nekk yaa ngi ci sama yoon, képp ku ki ko bàyyi nekkoo ci sama yoon. Sa seet fa gën a gaaw mooy gën a koowe, gën a yegg mu jaar, moo tax mu yegg fii mu yegg. Kon jàpp naa ne soppee lamp Fall Babil Mourid Dine fi ñu jaar teg fa seen tànk ci la, ndax kat gis nañ la lu xew ci yoon wi. Bu dee màggal Rumbaké Baye Fall ga, Proxaan ga, Bayru Salaam ga, Bass Rajab ga, màggalu Serigne Abdoulaye, lépp loo xam ne xew na kenn du la fa jiitoog sa baas. Bu gars yi ñëwee ñëw nga, bu ñëw ñëw nga, xam nga ñëw bi may wax. Bu ko defee def nga, bu ko deful def nga. Ba miraas sa bopp nag jël li nga yor lépp di def ko ci liggéeyal Cheikh Oumar Fall, waaye nag ci joxew ñam, joxew ndox ak ndox mu sedd nag lay doon nag teg ca, ak café gi nga xamante ni bii mooy yëgal mu rek, ak Maoul Bayda muy ndox mu weex nga xam ne meew lay doon, moo xam ne day ànd ak la mu war a ànd lépp nga koy joxe te yàlla tax, ak yonent bi ak liggéeyal Serigne Touba, waaye roy Cheikh Oumar Fall Babil Mourid Dine ci sopp gi nga ko sopp ba tax ku sopp Cheikh Oumar Fall nga sopp ko boole ko muy soppee lamp daal. Yaakaar naa ci lii nga nekk ci lañ gis ñëpp di ci dox, soppee lamp di ci dox. Képp ku ci ànd ak yow ànd nga ci li nga bëgg, képp ko nga xamante ni bii gis nga ko muy déxantalu tim mais nga ko gaawal ndax boo bëggee dabee da nga def ndax. Kon Baye Serigne yaakaar naa ne lii bokk na ci li nga xamante ni bii gis nañ ko waxtu wu nekk saa bu ne ca Ndar Fall ja ba ci Baye Fall gii mujj ci màggal gi Barki Démboo Ndiaye yaa nga ca na nga ca nekk gis nañ ko ñëpp teg nañ ko bët nga xam ne maanaam li nga xam ne moo ko war a nekk dara manqué wu ci nga takkaayu nekkoo naanoo ngir liggéeyal Cheikh Oumar ci bésam bi. Kon yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ko, wala képp koo xam ne yaa ngi yore bët di xool, wala képp ku fa jaar gis nga soppee lamp yi fa mu ne, gis nga seen base bi ñu sës ci Cheikh Oumar Fall rëkk di ko liggéeyal. Te loolu képp ku nekk ci lu dëggu du mënoo ko, te gannaaw nag daa dëggu dikk nga ba sës ci lamp Fall mi ngay liggéeyal toog fa ku fa ñëw gis la, kon xam nga ne Baye Serigne loolu lu dëgg loolu dëgg lu wér la. Wàllu googu daal lii mooy li nga xamante ni moom laa la ci waxal. Geneen wàll gi ca des nag dama am tuuti lu ma fàtte woon muy li wolof naan saxaar bu jugee gaar war naa ko ron ndax ki tax nga nekk ki tax nga tax ba taaw ba taw ko looy wax lu ne war nga ko caa bolle. Di ñaanal nag Cheikh Mouhamadoul Amine Bara Mbacke moom Serigne Moustapha Mbacke Bétoo moom Serigne moo soxna Mbacke moom Mame War Diarra Magi mag sunu borom yàggal ko fi
1: amin
0: yàggal ko may ko wér ak talak kartan bi lépp lu yéen a liggéeyal maamam sunu borom may ko ko waaye lépp lu ñu yéen a liggéeyal Serigne Moustapha Bétoo ci Bétoo gee sunu borom defal ko ko
1: te
0: rafet nañ ci njott lool yàlla na ko yàlla def yéen ñu ngi lay ñaanal ñu ak bërëm wéré yàlla na nga ñu wéré ndax mag kat bu fekkente ni bii ak magam ak ndawam ak magam lépp amul lenn loo nga xamante ni bii ñu ngi ci xelam lu weesu liggéeyal Serigne Touba di ci xëy di ci gont amoo wàcc amoo heure amoo ngoon amoo xëy na amoo teel na ah jar ngaa ñaanal mu yàgg ndax kat Serigne Touba ci boppam képp ko nga xamante ni bii da nga koy liggéeyal da ngay am ñaari bénéfice bonus bi fii nii nii da nga koy gis bu baax waaye nag la ca lan nga dencal ëllëg bala nga koo xam mooy waqila in hadara yowmal bahari wadriba sirati fawqa nahri wa kaabatal wara jawaawal kuma boofee fa la yëf la boobee ñu ne ko luy xew mu ne naa daa mu naa di ay daa xelil xëj ma
1: waaw
0: Serigne Touba ne na bala ñoo xam ne liggéeyal ba moo am solo ne nañu yëgg bés lañ ci
1: dëgg la
0: ne nañu rësal jant bi tàngoor bi ñuy lat seen ñaq ba kenn ku nekk di am ak jaaxle ba dootootal kenn ñu ne ko Serigne Touba bu boobaa luy xew mu ne képp ku ma mas a yëkkatil ab bant liggéeyal ma wala nga tudd sama tur yi sellal ko wala nga tudd sama xaside yi wala nga dégg ne liggéey Serigne Touba wala sama juma ji yaa ngi koy def dara nga def ca dara dara joojee mooy ñëw taxaw di la layal.
1: Allahu akbar
0: bu boobaa nag naa daa mun a di mooy lan day am woote kat buy woote lu muy wax ay nañu doon liggéeyal Serigne Touba waay
1: nañu doon liggéeyal Serigne Touba
0: ñu ne ñëw gi mu ne Fadia bu mu mañ mee ñit kat dajaloo leen nële ñu ne ah waaw ñun lu ñuy dajaloo beneen malaaka daal di ñëw daal ne ah yéen kay xam ngeen ko bëgg an yu xaale la waxi ndool jenn bi xëy rimi am naa te wax xëy rimi na da ngeen amoon ab avocat ci adduna layal na leen ba ngeen yëy kon dootu ngeen dikk fii di layowaat yéen kat fee mooy seen kër dugg leen ak ku leen neex ak lu leen sopp ak nu leen soobe ngeen dugg fa ba ngeen jeex leneen ci def suñu liggéey ñu door ko liggéey. Kon yal nañu yàlla boole ci ñoom.
1: amiin
0: amiin. Def ay dëgg-dëgg taalibe yi Serigne Touba. waaye def ay murid saadef yoo nga xam ne ni bii saa bu sëñ bi wootee ña nga ca bu tee la muy tere yàlla mun ñu ci fiil. barkatu yaxul xatim.
1: jërëjëf Serigne Bara Kane ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa ne Cheikh Kane bu teewoon jotaay bii du ma mën a leeral lii ma leeral. waaye kon Baara ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm di la sant ndax noonu ko waxee rek maam Cheikh Fall moom moo wane yoon wi et wane ji mu koy wane nag daa wér cing leer nañ ku ne mën cee jariñu ndax ñukku ñuqi joxe loolu moom yaakaar naa ne noonu la ko Serigne bi def ba tax ñëpp di ko ci roy te wolof Ndiaye nee na kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara loo waay def sa bopp te ni nga wax léegi rek Serigne Moustapha ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom mu yàgg ci kanam njaboot gi yàgg leen a gunge fan yu gën a gudd dara ji yonente bi salallahu taala wa sallam ndax ni nga ko waxee léegi rek kenn ku nekk sa kiiraay foo tool waxtu wu ne da nga ñaan mu gën fee yàgg gën laa yiir yàlla na ko def waaye Baara xoolal kër gii nu nekk di rajo benn FM 106.0 nga xam ne jumtukaay bi suñ borom mi ngi ko dogale ci Murtala Fall te mel na it lemmu yàgg te moor man baa koy xam booba njëreem la nekk Sud FM man booba maa ngi marché Daarou Marnaam njëreem la nekk Sud FM boobee ba léegi jugut ci média kon mel na ne xam nañ ne xam na ko kuréelu soppee Lam Fall mii nu nekk tey Murtala moo ko sos moom ak Baye Diagal ak Bassirou Anne ak ñenata ñeneen ba ci nun ñii kon loolu bu njekkewaatee bu nëgg ni nag ñu dajaloo loolu ak cant gu rëy rëy lay doon kon dañ leen di sant baax di leen gërëm kenn ku nekk ñu ngi lay bàyyi xelit bu baax a baax mel ni sim luy nii rek danañ mën a jaar ci 75 222 08 84 ci lañ jaar ku jaar Serigne Ndiaye dina la ubbil buntu bi incha allah.
0: bàyyi Serigne
1: yenn
0: li tax nga xam ne maanaam man lu bëri bëri du ma ko fàtte moo di Serigne Murtala Fall.
1: waaw
0: rajo Dunia bu Diarème la nekkoon.
1: waaw
0: numéro ba ma ko daan woowee.
1: waaw
0: ñu soppee émission yi.
1: waaw
0: 628 09 09 ñaari yoon la woon. fàttewuma ko ba fi ñu koy waxee nii bokk naa ci ñi ko daan woo waxtu wu nekk booba ci télécentre laa doon dugg.
1: dëgg la
0: bu ma duggee ci télécentre. dama yor sama ñeenti téeméer ma wootee bala maa génn lépp dana jeex waaye dana ma jaral danaa wax la ma bëgg a wax yaakaar naa ne tasewaat nañ ci bokk naa ci ñi nga xam ne. Baye Mara Sylla ca mbir.
1: waaw Baye Mara Sylla
0: rahmatulah alayhi. boole naa ko mu jox ko numéro am mu woo ko ca màggalu Moustapha Khary Sylla ga mu dalal ko mu def fa waxtaan.
1: dëgg la kon
0: yàgg na maa ngi moom.
1: yàgg dëgg la.
0: ah man. bokk naa ci ñi nga xam ne. ca rajo bu njëkk ba muy lamp googee. Djibril Ndaw.
1: waaw
0: Bassirou Anne.
1: ak Kamal Kamal Fall.
0: ak Kamal Moustapha Kamal. gannaaw bi mu nekk Touba Mbacke. bokk na ci ñi nga xam ne. bokk naa ci ñi nga xam ne.
1: 75 ngeen di jaar. jaar leen 75 222 08 84 75 222 08 64 ci ngeen di jaar. 84 ci ngeen di jaar.
0: bokk naa ci ñi nga xam ne. njëkk naa caa woote doon ca dox di ca wax. ba ci bi mu ñëwee Touba ca lamb ba ci leneen yi ci xew yëpp ci sama kanam la kon. yàgg na ci média moom Serigne Murtala Fall ndax.
1: waaw
0: tey ci tey de koo doon laaj cosaanam fi ñu toog nii. man nii bokk naa ci ñi nga xam ne. mën na maa dem ba këram Rizo Fall gën dëkk.
1: waaw
0: moo ko laaj Kamb Fall. ak Ndaga Fall sama xarit. maa ngi leen di nuyu ak maam Gor Fall. waaw ak góor gi ma Kumba moo doonoon seen wajur kon xam naa ko bu baax a baax a baax kon. ñoo ngi koy nuyu bu baax. di ko siyaarewaat bu baax diko xamal moko mo ngi bëssal ko leer gi te insha Allah taala dañu ko dox dañu ko wax bay serigne
1: insha Allah
0: insha Allah taala
1: non ngi ko waxe rek jaar 75 222 08 84 ku ci jaar ma deggante ak ñun ci biir studio bi 75
2: Assalamu alaikum. Allah yow na solo man di de masha Allah ko fi dalal woni dina ni do wax lu wax ci mom.
1: Cheikh be kep rek do
2: waaw wallahi ndaysan
1: ni sam tarkal
2: da ci yow nak dañ lay ñaan nga guddu fal
1: yalla non ko bok
2: ndax jité gi nga jité topay lam sali wax deug yalla taxaway nga taxaw nga ci taxaw rafet
1: tarkal
2: ni top ci ginaaw lepp lo xam dañ am nañ ko ci wala man nañ ci yow lañ koy sant
1: ni sam tarkal
2: do ci takatam
1: jeuf jeuf
2: ba lepp li nga xamanteni bëgg na ci dëng ko ci ngërëma Serigne Touba Serigne Borom defal na ko
1: yalla non ko bok ñepp
2: yalla suñu borom fay bu baaxa baaxa la
1: jëri jëf bab jëri jëf
2: daana jëri jëf bay sey
1: tawfiq ak tay ci jëri jëf
2: nit ñi ñepp
1: jëri jëf jëri jëf jëri jëf Serigne Moussa Ngom di ñi way fi ci Daru Salam mom ñi ngoy nuyu baax diko siyaat diko jaajeful baax baax kaddu yi amna solo lool waay 75 ngeen di jaar 222 08 84 ku ci jaar dañu mëna dal ci biti studio bi ñi ngi waxtane xidma muy liggéey ñak jariñ kon ku ci jaar moy déggeté ñun ci biti studio bi waay dal nañ xamné waxtu ne saasu ne ñun li rek moy suñu bëgg bëgg muy liggéey yalla no yaa suñu borom may katan ak wir ban man ko def nan ko bëgge seigne bara ma ngi fatali maglu mbakk kadior yaakaana li ci dess wër top lay doon ndax wër yu budé wër dé no faam assalamu alaykum yeenu sang Sonna fa sek tubalo. Ndaysan tuarkal
3: wa do ñaanu nga yagg ci lool sa
1: yalla nko bokku ñu ñep
3: ci arwa daayira alam bi ci ci jital ñu di soxna ngom
1: ndaysan soxna ko mat ak lool
3: wa ak soxna ami diop
1: ak soxna ami diop bëgg ci ep
3: dama soxna ak taxuma
1: tuarkal antuma kay juru siar mu
3: ci jital soxna ko ri sey
1: ndaysan tuarkal
3: ci siaru jëne yi ñepp na
1: ñepp ñepp ni ngi lay def bayyi xel
3: tout ma ngi ci yaa rek di len ñaanal an bu dekk bi
1: yalla non ko yalla suñu borom bol ñepp
3: ci ñoom bayyi xel ñoom ñoom ñu la de ñaanal
1: di sant arkal takal arkal mu la
3: ne kon ci len da bay ko len ci ñu ci ñaar
1: de sant arkal mu la arkal
3: la ñaanal fa ñu gudde wër fa
1: amin yalla ko bokku ñepp
3: jerejef
1: jerejef sek jerejef
3: jerejef sek jerejef Serigne
1: Ba ñepp ñu ngi leen di ziar. Ñi Barak ñepp ñu ngi lay dégg.
3: Ñu
1: ngi dégg ci taw ba ci suñu ñepp ñu ngi leen di
3: ziar.
1: Ay wa jërëj amin amin amin amin Allah yalla ko amin. Jërëjëf sék jërëjëf. Jërëjëf soxna Fat sék. Di ñu woy fële ci Touba alom nga ñu ngi koy nuyu baax siar soxna ngom ak soxna mi Diop bokkum salaam aleykum. Yéen sang. Sëriñ Cheikh kon Touba Bito wala Touba Sam wala Touba wala Touba Tip. Waaw kay Sëriñ Cheikh kon Touba Tip na nga def. Yaa ngi bàyyi xel jëwriñ.
4: Waaw Sëriñ Barakan.
1: Waaw Sëriñ Barakan.
4: Waaw maa ngi koy bàyyi xel baax a baax.
1: Dégg nga ko baax.
4: Waaw déglu naa ko de.
1: Boo ñibbee jënd àlloo mu tàmbalin la.
4: Eh.
1: Boo ñibbee rek nga jënd àlloo.
4: Waaw.
1: Mu tàmbalin bindal la waaw.
4: Waaw man yaakaar naa si nii nii. Ah. Nii si ci àlloo ju bees laa ne fi ne.
1: Ah noonu na ko de yaa ngi ci àlloo ju bees.
4: Waaw waaw waaw noo ngi koy nuyu noo ngi koy nuyu bu baax.
1: Ndeysaan tubaarkaal.
4: Di nuyu waa rajo bi ñëpp rek di jiital si boobu sëñ Mounta Kha.
1: Yàlla yàlla nangu.
4: Amin
1: amin.
4: Bu waay jawri ni rek tey sëñ Fass mi koy jawri ñoo ngi fees suñu nuyu ci yow ak suñu jëm. Ak suñu taalibe ci yow. Di ñaan suñu borom yàggal la fa katan bi ñu ya nga xam ne ñoom ngay jawri ni.
1: Amin.
4: Sama tali la fi ci ñoom sama tali ñu ngi seen yéen ak yow.
1: Amin bokk.
4: Moo taala Fall. Di jël nuyu boobu comme ni ko sëñ Baara waxee rek di ko teg ci loxoy Serigne Ndiaye Ndawlu Sawar.
1: Waaw Ndawlu Sawar.
4: Ko jotal boole ci waa rajo bi boole waa rajo bi ñëpp rek.
1: Waaw
4: di nga nuyu ba ko nuyu nuyu mboolem kuréel bi yëpp. Waaw di nga nuyu nuyu nuyu nuyu nuyu nuyu mboolem kuréel bi yëpp rek.
1: Waaw dëgg la.
4: Moo xam ni si biir réew mi moo xam ni si bitim réew moo xam ni si Touba ñu si Dakar am si kees ñëpp si jamono yëpp.
1: Waaw.
4: Ak feneen ak ñu si kaw loxo feneen ko waaye mën a ne rek. Nuyu boobu buñ ko tegee ci sa loxo ñëpp daañu ci jot.
1: tubaarkaal waaw.
4: waaw mais nuyu ñëpp tey siyaar yi ñëpp tey ndokkal ñëpp.
1: tubaarkaal la.
4: mais ni ko sëñ Baara waxee rek. dañaa fekk naa ko. mais du ma xam ne. mais du gën a gaaw ci xarit bi. comme yàlla na ma fu mu borom dimbale rek jamono ji nekk ñu teg suñu tànk ci xitma.
1: amiin.
4: ndax parce que bi nga xam ne sunu taalante bi.
1: waaw.
4: ñoo ko tàllal ma ak Cheikh Ibrahima Fall ba bu ñuy. lamp ba bu ñuy. ndax lamp boo ñuy. ndax mooy ba bu ñuy. ci sa ci jël sa tàllal te soog ko ci tàllalaat.
1: waaw.
4: yaa nga jaar ci bunt ba.
1: dëgg la.
4: di ko jaar ci bunt mën ngaa dugg ci nit te doo xori ko doo gaañ.
1: ak wér.
4: kon nag noonu noonu sot suñu suñu càllale ci moom. ci baata baat boobu yi Serigne Barakan doon wax léegi te nga doon ko wax naan ko dara ndat. danaa ñu it ñoo ngi te yoon waxoo.
1: waaw.
4: jéem suñu kenn kattan.
1: waaw.
4: ah noonu ñaan suñu borom jël ñu kattan te doolu ñu ndimbal.
1: amiin.
4: ba lu ñoo jàppale.
1: amiin.
4: ba yéen yooyu ñu bañ koo wàcc ba faaw.
1: amiin yaa rabbal amiin.
4: ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ciy ànd ak ñoom itam. mboolem kuréel bi foofu waaye mën a ne. moo ngi yeesalaat suñu soññee ci yow. ndax te xam ne. barab bi barabu liggéeyukaay la.
1: dëgg la.
4: barabu liggéeyukaay nag soo fa nekkee da ngay góorgóorlu ba liggéey bi boo ñibbee. saf añ mën a yaatu lool.
1: ni sam.
4: mën a seet bi mën a neex lool.
1: ay waay tubaarkaal.
4: nag loolu ñoom ñoo ngi ciy soññi suñu bopp ci soññi mboolem képp ku kuñ sañ a soññi. Sëñ Baara daal noonu mu ko waxee. nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi tënk. doy na koy jéggee bi doy na koy xam a xam doy na koy gis a gis. li des nag. mooy. nit mënees na ko wutal aw ñam.
1: waaw.
4: mënees na ko seddal ba mu sedd.
1: waaw.
4: mënees na ko tibb leel ko.
1: waaw.
4: waaye wanaa su nag moom borom.
1: wanaa su borom de.
4: wanaa su borom kon nag ñun koo ñeree rek lañ ci mën.
1: waaw.
4: ak xamle yoon yi ak bëccël ko ba ñëpp dégg ko. Waaye ni li ci des nag kenn ku ne tuddu kafe la waroo ma koy suubal.
1: Wér na cëng de.
4: Kenn maa ngi gërëm Serigne Bara bu baax a baax a baax a baax. Di joxee yeesalaat suñu cant ak suñu ngërëm si moom. Di rek xam nañu ne. Moom ni nga ko waxee woon léegi si géddoom bi. Serigne Moustapha sentir ko noonu. Xam nañ ne moom yoon woowu moom mi ngi ci jaar ak ñun.
1: Waaw.
4: Mooy fa suñu yéen mu laal suuf.
1: Fa suñu yéen mu laal suuf.
4: Fa suñu yéen moom mu laal suuf.
1: dig lu nga lay wax dama ne li nga wax déglu nga ko baax.
4: waaw
1: waxaat na ko.
4: waaw dama wax ne. Serigne Baram moom sax na ma ko Serigne Moustapha wax. ci yoon woowu la jaar ak ñun.
1: waaw.
4: te mooy fosu bi yéene mu laal suuf.
1: fosu bi yéene mu laal suuf.
4: waaw fosu bi yéene moom mu laal suuf. kon nag doole yoon woowee nga xam ne moom dara jaar. yal na ko suñ borom bépp kattan.
1: amiin.
4: te dolli ko ak wér.
1: allahuma amiin.
4: te yokk ay xéwalam ba man ko ni ko bëgg.
1: amiin.
4: ñu ngi koy ñaan te di la ñaan nga ñaanal ko ko.
1: ndax
4: bu ko amee rek bi soobee yàlla suñ xel dana dal suñ yaakaar dana yokk.
1: moom de bi ma ko woowee barki démb. moom suñ Mawlana Alpha. am na ma ko wax ndax ma ne baa Serigne ma ne ko jenn ma ne ma. amul loo may woowee amul loo rajo baa ngoog seenu rajo maa yéen ci yam képp. lu leen ci bëgg rek des na ci yéen. kon boo waxee loolu. day mel ne ak la mu waxoon benn la. wax dëgg yàlla bëgg na mu yaatu bëgg na koo yaatu li tam nag. xatalu ci kenn leen li nag. waaye man de li ma bëgg ñëpp lu bokk di ko ñaan ci suñ borom.
4: waaw
1: jumtukaay bi yàlla ko suñu borom gën a yokk. mu gën a bari lool te lépp lu mu ci liggéey yàlla barkeel. xam na nag daa war a am télévision nag télévision la war a am nag.
4: dëgg la.
1: nan ko ko ñaanal ndax lu mu gën a yaatu rek moo gën.
4: moo gën.
1: waaw lu mu gën a yaatu moo gën. te xam naa bu yaatoo ñu bari jariñoo ci.
4: suñu mortaale bi.
1: waaw.
4: ak ñi nga xamee ne. ci lañ taxawal liggéey bi. ak moomee di keroog bu nga xam ne yàlla dogu ñu ñëw maa dellu saam. te di ñëw ci di ñëw ñëw ngir liggéey bi ñu ànd di tey. bu mu ñëw. ay loxoom gis na gan ne.
1: waaw dëgg la.
4: mu ànd ak moom ba fa sa indi.
1: waaw.
4: mu jébbal ko ay at yéen.
1: waaw.
4: alal ko ay loxoom ñu sëriñ ñaanal. da dama wax ne ne moom sëriñ. mu àndal ak moom ba ci ne borom sàmm.
1: waaw.
4: mu ñaan sax bëgg.
1: tarkal.
4: waaw loolu am yaakaar naa ne. suñu mortal moom yéen ñi ñu yaakaar naa loolee fàttewu ko si yaakaar naa rëccu.
1: xam naa ne bu nee ba ca kanam li kanam.
4: waaw.
1: danañ ci éviter fii ci biir studio bi.
4: incha allah bu soobee yàlla.
1: dana ko mat loolu incha allah.
4: baax na baax na jërëjëf.
1: baax na jërëjëf kan jërëjëf.
4: waaw dama gàttal foofu ngir yeneen mbokk yi war a dugg.
1: waaw waaw yi war a dugg waaw.
4: waaw incha allah waaw.
0: sëñ Cheikh.
4: baax na jërëjëf.
0: sëñ Cheikh.
4: merci.
0: waaw moom de dama wax ne léegi. damay wax ne léegi Serigne Moustapha.
1: waxate.
0: bi Serigne Moustapha bi yàlla dogalee. ci Serigne Moudou Moustapha. Serigne Falmilou. Serigne Abdoulaye. Serigne Abdoulkhadir Serigne Saliou. ba ci Sëñ Cheikh Moutar. laxasaayam gi mos ta tekki. te saa bu muy daw bu nekk lu mu mas a daw lu nekk xeeb na ko. fii mu toogee nii nag nga xam ne daa toog di Serigne Touba. daa mel ni lam dawoon dawutoon dara léegi rek la mas a tax gën a war a tax laxasaay léegi rek la lay daw. waaw léegi nag naka moom moom ma tàmbali woon ba léegi tekkiwut noppaluwut astanikuwut. léegi ñun ñi nga xamante ne bii. dañu nekk ci xéewali Serigne Touba di ko ci xéewlu suba àngoon bu dégg bëccëg. ah nu ñuy tekkee suñu laxasaay. waruñoo tekki laxasaay.
1: dëgg
0: la waruñoo tayal. waruñoo jàmbat. waaye waruñoo lenn loo nga xamante ni bii dana tax ba duñ daw suñu xel yéen takk laxasaay gi liggéey Serigne Touba.
1: dëgg la
0: ndax kat yëf yi. Serigne Touba mooy njëriñ lu ànd ak lor. Serigne Touba bi nga xamante ni bii mi ngi dem gànnaar. ba mu demee. yàlla dogal tubaab bi nasaraan bi mu fa yóbbuwoon dégg ko naar ba muy Amel Amel Khoréj bam démé ba ko koy lajat daf ne ko lo xam ci mom na bi ne ko xam na ci mom dara de mu ne ko waaw motax mu bëgg nga wax ma lo xam ci mom lan moy defam lan moy sikam nar ba bindal ci loxo bopam wa ma haybuhu illa ibadati rabbih wa nakhul wara fi subhi wal masa'i amna ay mu ne ko waaw mu ay julalu ga xam mu ne ko xam nga muy aybam mu ne ko amu ko len du aybam du wessu jamm yalla borom ligue rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak jeriñ bindi fi suba yalla yi ak ngon yalla yi suba gu fenk ak ngon yalla gu fenk njariñam bi du dotte ko du ñew ci ñun lool da lañ xam ci mom xam xam nga ne serigne touba njariñam wessu na doon senegal doon mourid rek ci jeriñ doon aduna aduna njariñul aduna dafa wax ne munafiqu dunya wal akhirati li dal ni ni loxom njariñul aduna darul tay ak ëlëk njariñu alakhirah taxay mucc ci loxo bi te lolu leer na nañ ko ñu koy won ni koy gis bay tan
1: 115 la 222 08 84 115 222 08 84 jërëjëf Serigne Siaw Kane kaddu yi am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal baax a baax donte sori nga lool it rek mel na ni liggéey bi quand même ñor na la lool ndax ku war a teew boo teewul sori itam mel ne teew nga loolu dañ ci sant baax di jaajëfal baax itam Baye Barakane waaye di siyaare bu baax ak a ñaanal bu baax itam Baye Narkane ndax ñun la woon ak Baye Narkane waaye bi mu làqoo suñu bëtit mel ne fa mu jàppoon lam jàppoon lam nekkoon lépp itam Baye Barakane mii def na cas bañ mu laal suuf loolu it dañ koy sant baax di ko gërëm siyaar baax soxna Yacine Diop nekk fële Touba Bitoo soxna ko mi ngi lay nuyu di nuyu soxna Assou Dieng Jonant Amouma ak ni ko soxna Fat Seck waxe ñëpp ñu ngi lay nuyu mel ne am na ku yëngu ñu dalal ko mbokkum salaamaaleykum salaamaaleykum waaw yokkal kàddu gi
5: waaw man a soxna ngoom soxna Touba Alonga
1: soxna ngoom Touba Alonga
5: waaw waaw sa
1: soxna ngoom ñu ngi lay siyaar baax
5: waaw bàyyi tey ñu ngi lay nuyu baax di siyaar
1: ndeysaan Touba Kane
5: ngi rafetal kàddu la ñaanal sa kàddu yi
1: Touba Kane
5: nuyu soppeel ak faaj yëpp góor ak jigéen ma lañ ndaw
1: Touba Kane
5: jaajëfal xale yi bu baax a baax ñu ngi xam jaabaar rek
1: lool ndeysaan mat na ko lool
5: waaw lépp ci la waaye ci
1: Touba Kane la
5: lay ñaan rek
1: ndeysaan
5: waaw di ñaanal
1: jërëjëf
5: di di ñëpp waaw ñëpp rek
1: ñëpp ngi lay nuyu di la siyaar soxna Gom ndax kay jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam
6: ay Serigne
1: yéen sang
6: ñu ngi siyaar bu baax a baax
1: nangu naa yelo siyaar bu mbër loolu mbokk mi
6: bàyyi
1: góor a Cissé
6: waaw
1: ay boy ndaw Serigne Gurou Cissé maa ngi lay nuyu baax
6: waaw bàyyi Serigne
1: yéen sang
6: sant nañ la de gërëm nañ la bu baax
1: alhamdulilah rabbil alamin
6: waa alam gi yëpp ànd nañ góor ak jigéen
1: ndeysaan
6: dina sant
1: ndeysaan
6: doolay Serigne Touba
1: ndeysaan ci
6: ak Cheikh Rafal
1: dëgg la
6: ak Serigne Issa
1: Cheikh Sa Dien
6: wallahi la asim
1: ndeysaan
6: ay Serigne
1: Dien sang
6: ah ñun de amul sëppe
1: ndeysaan Touba Kane
6: waaye nag yàlla mi nga xamante ni moo man te ñu def yàlla na la aar aaraale nu
1: ay waay amin amin
6: yàlla na la aar te aaraale nu
1: amin amin yaa rabbal alamin
6: ndax kat wax dëgg yàlla fa nga nu féeri ñun xam nañ ko bu baax a baax waa aaram
1: ndeysaan Touba Kane
6: kon yàlla na yàlla gën a doole dimbali
1: allahuma amin amin
6: doole taxaw jigéen ñi ak góor ñi itam
1: ndeysaan
6: ndax ñoom kat jàmbaar lañ ci waaru de
1: ak wér ak wér
6: jambar lañ ci waru
1: dama ne kenn ñom kenn ñom
6: dal na na ñal da lay dimbali
1: wax de yar tarkal wax de yar tarkal
6: na itam ñi nga xamanteni ñom nga bokkal liggey dal na yalla da lay taxaw
1: amin ton bok
6: dal na yalla da lay taxaw
1: allahumma amin ton bok amin amin
6: lu do and ak yow
1: tarkal tarkal
6: na yewit rek wo lu ñen bu ñen dal tam
1: les am tarkal
6: waaw ko dal wa alam gi yep yep
1: nesam
6: ñi andandu di len sante di len gërem
1: tarkal tarkal
6: xamne kat
1: jere jep sise
6: moy yeen yeen am len lu may non
1: jere jep sise
6: yi ne am ko dafa jowe
1: jere jep sise
6: tok te kaw lal di deglu muy wax ci wa keur Serigne Touba ni deglu
1: waaw
6: ah ñu
1: xamul bay bar jambar la de tuar kal
6: dal mo ko tegel la sante bu baakha baakha ba señ mo tay faral mo ko yalla nako yalla dolay dolle
1: allah mo min amin amin
6: yalla dolay kerdon
1: amin ya rabbal alamin
6: ah man nak sama sama ko mom dal ko xam de mo na ñu mucc mom dara la lu sante gërem rek
1: waaw yalla na yag lool
6: sante gërem rek
1: yalla na yag lool lool lool
6: waaw kon nak yalla yalla do lay taxawu la
1: ya amin amin
6: wolem ñi nga bokk équipe bi
1: amin si c'est amin
6: amin amin
1: jere yeuf si c'est way jere yeuf jere yeuf si c'est jere yeuf Serigne Ndiaye kogum sama kilifa la magay wote fele ci Touba Diagne salam alom nga ñuko wax goor si c'est Mourid Sadi feggo ak rakam Serigne Mbaye si c'est waye ak njabut gi yep bayu ken son ngom ni ngi lay dole jaji falat bu baakha baax ci cadre gi nga xamne deg nu ko mu tukke ci Serigne Gore Cissé am nañ ci mbekté mu yaatu lol lol lol waye ñu ñep no ngi bolo di ñaan yalla yalla yok aw fanam ak wergi ak man ge kal gi ta defal ko julit yep am nañ mbekté mu yaatu ni mako waxe rek alongi mom suñ borom mom seen pay waye man ooma seen pay ndax goor ak jigen mak ak ndaw ñepp rek wax deug yalla dañ ma bëgg te dañ ma baye xel bu wër lool mom ñi dox ñepp xam nañ ko ndaw yi nga xam ne ñoo di soppé l'enfant te boko xolé légui xawna takku ndax légui rek lañ yëkëti ci taay bi man bu ma fay joge yekati guñ ci tay bi gëna bi ñuleeti mu sa yekati ci tay bi ñoom mi damay gëreem seeni wayjur yeleen bayyi ba tax ñu mëna top ci man and ak man ko seen wayjur goor ay jigeen yépp ñi ngi leen di sant di leen gëreem di ñaan ndaw yi yalla lañu dem ba doon magi ëlëk mu am ñam ta am l'islam ndax Serigne Ndiaye xalé yoy won na la ko legi xalé yi lu ci xalé tout bu lay jigen wala goor ñu ci ëpp jang nañ alquran ba wacc ñi bin nañ kamil rawati na ki doon wax ak man legi di goor suci ak njabotum yépp ñen ñi sax ñinga daara muti ngir motul seen xam xam kon loolu am solo kon dal na ngeen xamne liggey mom am nañ yene ak pass pass niko Serigne Muntaha di far wax fassam yene am yene pass pass bu laal suuf way yalla nako yalla suñu borom motlin mom mi nga xamne lu matate manako motli yalla nu motlin fepp soppe la fal nak ci nek ci rew mi te bitim rew muy general bi ñepp nak ma ngi leen di delo jukkal ma ngi leen di nuyu ma ngi leen di ñaanal bara fatale na la legi magalu mbacke kayo kenn ci njabotu sohna Khadija Bara Mbacke ñu ko wax sohna Paula Diop ak sohna Mariam Diop tay ci beccëk lañ ma am way ay wakaw xamul mané Mbacke ka yor baye na ngi wacc manako man nak wax deug deggoguma lu ci jëm xamul mané le 8 novembre lay doon kon le 8 novembre boko bolé ak le 24 yaakaana né bo amé 40 jours la ci dopp bari kon nan bakku wadjal bakkajo nu ñepp di ñaan na yalla yobbu te mu ci yobbu yalla ko suñu borom yalla ko tal dara jëntep sallallahu ta'ala ba legui nak dess na ay simli ñu jaar ci 75 222 08 84 ku ci jaada yi mëna fëggal buntu bi ubbil la ñu bokk jotaay bi señ barakan
0: waaw jërëjëf bay serigne kaddu yi amna solo amati na solo sax la yaa
1: da mel señ bara yaakar na ne bis yoyu señ cheikh kan def ci tuba bitu di ak magalu tuba bitu def na gisone nga ndaw yi de
0: bu baax bu baaxa baax bu baax
1: kon baax
0: ak defin wa ak waajtaay wa ak taral ba dara manki wu ci mutama
1: tarkal
0: ndax kat mbir señ mustapha mbar day wax ne wax deug baax na lo
1: señ jambar way def deug
0: waye na lu muy bax bax bax bax def deug la ndax al hadir al qay ak qay
1: la ilallah
0: li nga xamne bo lambe nek ni bokku tak lo nga xamanteni dang ko wax mu dem rek ci ngalam
1: deug la
0: def mo sa mu nek muy bo mu
1: kon kon lolo wal fu nyaay wax na lo ne fa nga kenn ko jeex deug la
0: deug la deug la te jeuf rek ko wor jeuf rek atak
1: deug la
0: te soppe lamp yalla muy dogal dogal na fit fuñu téw da nga leen xémé
1: ndaysan
0: té fit fuñu nek ma jup da nga xamni ñi yéngi ci ñoom
1: ndaysan torkal
0: yar yiwé yew wayé nak mëna yewé nak muy yatt yaay yéngi ma yant ñi ngi ci ñoom
1: noko waxé
0: yar yew yiwé wayé nak yewé nak
1: torkal
0: muy yatt yaay yi mi ngi ci ñoom
1: torkal
0: kon nak soppé lapp mom ñepp ci wara bok ñepp ci wara bok ndax kat serigne modou amine tafal
1: rabbiyallahu rabbiyallahu
0: ak mañ fi ne joxe ñaar ku ya juroom ñet
1: waaw
0: ba muy limbu sa kan ñu dem fa lam wax moy li ke ku ci bokk do nit ke ñu ne ci yalla mu na li ke ku ci bokk am da sa mbir manke nak ñu ne ci yalla mu na ci la ke jitu ñu
1: ci lay lay
0: don ko soppe lamp da wër ke da deugar te yak
1: waaw te won na ci ne ba serigne manako jenn
0: waaw
1: mune nga bisang ñew de te yagatu ku bokku ci yeen de ni ñe way du ñe kër ci rajo lay waxe te xamna ni jom len ci ñew ñi ngi koy deg daanon dañuy def tam sa buñ deme maglu ki serigne basifa alquran buñ laaji ñaar ko juroom ñatt yi togu cafe bu nopp dem di ko jébali manam buñ ne bay serigne sara ñew day wax kuy jang day wax ni meunou bul jang keut waye buñ noppé nga tamli wat ñu nuyu mo leen may leen mo bo wax sa ñooñ so way so ñooñ bu nopp nak lo xaar
0: alhamdullilah gannaaw kay nak mom
1: do ñu sante yalla
0: ñun ñoy cheikh rafal la cheikh rafal ko nangul bopam
1: deug la
0: mo liggey bu ma
1: deug la deug
0: lolu ñu nane tamamul ahmad lolu liggey bu ma bo nga xamne mo nangu bu jaar bo nga xamanteni bi mi ngi melni du jo nga xamne dañ ko sayto ca tole muy ay gu
1: aw
0: nga daggu ko sem ko bes ko ba ci ko yang leena di genn ba set wicc nga jeri wat ko ba lepp lu fepp suuf dara amuñu ci nga door ko dal di dem def ko li nane sok te sok ba nur dang ko kaaf mu yam nga sok ko lek ko fuuf ko ko ko ba jaari mele ba set wicc la nga sok la nga tiyé dem defat ko ci genn ba soogat ko wol ko bam noy han nga saytu ko bam sel ñu la la ñu sel tay ko bam sus ëpp bi yeesu te du ndjanje ba nga xamne day am xet guy maraxé lepp da aw yoon nga defar ko bam sel nga da ka leen nek bi moy lo nga xamanteni bi moy yoon mi di soppé lamp fal dara jaddu ci dara kërëgu ci te lepp aw yoon lepp tegu ci yoon kon alhamdullilah rabbil alamin ndax moy liggéeyu cheikh ak man ndax nigaleen may leen ma ba wax ak sama ñun cheikh ibra ko
1: deug la deug
0: moy suñu mudda mi ta kon nak moy liggéey bu nangu rek ñaan suñu borom mu yagal fi serigne fall ni
1: amin amin
0: mu gib khalifa am
1: amin ya rabbi
0: serigne mustafa mbay ak seen rek ko ñun ñep
1: santar ka
0: ndax lettre bu fa ma san joge di dem ci adde bala ben lettre genn sama lettre baye ndek genn
1: ñaan
0: kan mo ko suñu mudda mi
1: ko dal
0: ne ko dal dimbi ci loxo bop
1: ay baye nal kan
0: kon nak fu teew fu nek buñu gisee buñu gisu buñu dégg buñu dégg war nañ leena sant waye war nañ leena ñaanal ak yag ak tal ak mir ndax kat kep ko xemem yoonu bay fal bay ci ñoom dang ko gëna bëgg dang ko gëna fop ndax xemem lañ sago nañ silmi sa sell waaye nag doo leen dégg fenn la daf aloo say an bi xayri ismi fan ismu sartum ci xabuli sani moom lañ fab jàng ko mokkal ko téye ko di ko doxee di ko waxe
1: baraka
0: kon bàyyi sëri jërëjëf
1: buñ ne bàyyi naa nag xel yépp dem ci saforu soppee daan faal monsieur Ibrahima Sall
0: nday sa yàll
1: nga xam Moussa bu Moussaane jóg rek moom day jël bàyyi naa kañ ci kanam
0: wax
1: wu ne ñoo ko daan ànd kon sëñ Ibrahima Sall saboru soppee daan faal moom ñu ngi koy nuyu
0: di ko siyaar dolli ko kartam
1: amin amin amin
0: dolli ko biir
1: moom it day dafa baax lool dafa am benn jëmmi jamono xaw naa yàgg tuuti mu woo ma téléphone ne man ko saa yi bokk dafay ñëw andil ma ak wata gu rëy man ne ko wata ak lan af kafe biis man ne ko xam mën ma waaye nag lañ bëgg dama leen ne dafa am ñu ma bokkal oto bi naa jo naa ko jot ba noppi ma ne ko waaw nu mu demee mu ne dañoo bëgg ma jox leen sama ñaari wota am lu ma leen dolli ma ne ko ah kon na man bokkutuma ci waa saabit bokkutuñ ci non ma ne ko ah damaa xam ne bis moom bu nit amee problème guddi du ca dem te man fi may jaar poroxaan dem naawel bis munu fee jaar ma daal dégg mu ne leen kon que dégg ngeen ko que ma siqal warwaay bi ko nee na moom kon du bokkutu ci lu mu bokk nag bokkuma ci lu mu bokk bokkuma ci
0: ba léegi noonu lay doxee
1: ba léegi noonu lay doxee
0: waaw ba léegi
1: heure bu ñu soxlaa wote yi heure bu moo ko soxlaa ku ko mën di soxla day wax borom wote yi jël nay wotaam te it wax dëgg yàlla moom it day sant bu baax a baax mu toog
0: waaw day gën a sant
1: ndax nee noonu Baye Serigne ma ne ko jeene mën a ànd nan juróom ñeenti at waaye mosumaa toj pënu waxuma naa def leneen
0: ci lu wér ci lu wér
1: nee loolu nag jaaxal na ko ba lool lool ba ñi muy woo ñu ànd sax ñoom ñoom it am nañ ci loolu ak jaaxal ma ne kon lépp day na la woon ne gëm ne Serigne Touba rek lañ ci liggéeyal foofu nu caaxaanu deful leneen dem si jàmm ñëw si jàmm rek
0: waaw xam nga Serigne Touba da Serigne Baye Diakhaté dafa wax ne ku ànd nag moom dara la du ñu moom yàlla bugg la moom
1: waaw
0: noonu Bamba gannaaw nag Serigne Touba ko ànd ak moom moo yëpp ku ànd nag moom dañ ca la ca def rek waaw kon nag moom wax dëgg yàlla tabaarakallah rek
1: tabaarakallah
0: waaw
1: jërëjëf Serigne Barakane ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare bu baax di la jaajëfal ci émission bii nga xam ne luñ ci diin suyntu am nañ ci lu gën a kawe sunu jort ci wàllu leeral gi nga xam ne leeral nga ko ci fànn yu baree baree bari kon loolu dañ la si jaajëfal mel ne su ma teewoon Yacine teew Cheikh Kone teew muy ñee nun ñeent ci biir studio bi kon mel na ne nun ñaar ci studio bi li nga fi leeral wax di yàlla ñu bari mën nañ cee jàpp kon dañ lay sant bu baax di la gërëm di wax ne nit daal boo ko xamut xamoo ko waaye bari na ku la doon dégg wala ku la doon gis boo xam ne tey bu la déggee dana xam ne am na loo làmboo ku waxagul nag kenn xamul waaye kon ndokk baara bi nga waxee ba nit ñi dégg la xam la kon dañ lay jaajëfal baax di ñaan yàlla na nga sut bàyyi baara kan bàyyi naar kan aw fan tere sa barke bi yow ak njaboot gi yow itam wax dëgg yàlla mën naa ne wax dëgg yàlla mbokk mu jege xarit nga doomu nday nga lépp nga ndax maa ngi bàyyi xel keroog bi sa woy jur gaañoo vacance mas Cheikh Kone wax ma ko ma ñëw ci xorab ba laaj la loo fi wut nga ne mooy saay bàyyi ma ne kii di baa ko xamee si ngeen sor 85 lan bokkoo nekk kon loolu lu yàgg lool la jaajëfal baax Serigne Cheikh Kone moom it ci woote bi mu doon woote ñu ngi ko ci jaajëfal baax jaajëfal soxna Fall Seck fële ci Touba Rome nga moom itam wax dëgg yàlla di ñu koy jaajëfal baax ci woote bi am na solo soxna Ngom jëwri ñu soxna yi fële ci Touba Alongu moom it ñu ngi koy jaajëfal baax ci woote bu yaatu bi waaye rawatina suñu jëwriñ di nga xaye dégg nan kàddoom loolu it ab soññee bu réeréere bu yaatoo yaatu la kon Serigne Gore Cissé ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar waaye ñu ngi lay doon lay ñaanal yiw yàlla suñu borom gën a yokk fan wi te yokk wér gi ak man geeg tagg te nga ànd ko ndaw yi ñëpp nag te xam ne bu ma xoolee lu ma nangami personne nekk si biir kër ñëpp bokk ci liggéey bi ñeneen ñu sax di jëwriñu liggéey bi loolu sant nañ ci yàlla suñu borom baax a baax kon daal waxtu jeex na tàkk dama jox suñ Barakane mu tàggoo ñu dem dellu si ñu teg suñ baaraam suñ baara
0: waa jërëjëf Baye Serigne Sall xana ni ma ko waxe won rek di la ñaanal sunu borom may la fan gudd ak wër ak tal kartam
1: amin bo
0: waye di ñaan sunu borom nga xamanteni bi dara toy ko sunu borom megeet ni ngay megeet ak yene ji ngay yene ki ligéy Serigne Touba
1: amin
0: yalla motali lepp ci sa tal
1: amin
0: wa sa kartam wa ci sa xelam bop dara baña manki
1: amin
0: mu japp ndal ci sunu borom la
1: amin
0: yalla nako yalla def ci barakat innama amruhu isa arada shay'an
1: an yaqul fa yakun yalla ko bok
0: panele ci biir di malakul wakil kul sayna ilay ta don
1: yalla ko bok
0: mangi siar bu bax bay cheikh kan soxna yassine diop mangi siar bu bax sama wa keur soxna fat diop sama soxna sama awo ak soxna mam diara kan di dawal bay cheikh kan mom tay moy sama ñaare
1: ndesane ndesane
0: ak sama yaa umu diop ak xale ya fa nek yep bayuma kenn
1: nessane
0: di sant di len geureup
1: taaka
0: di ñaan sunu borom ñu teyé ko
1: amin
0: di ñaanal serigne mortala borom jimtu way ji
1: amin
0: rek tala kartam
1: amin
0: ñu lañ koy ñaanal sunu technicien bi nga xamne yag nañ ko xam yag ko deg ni serigne jaay ndawlu sama
1: defé
0: na baye omar kanako ko tudde won
1: deug la
0: ci radio lampa
1: ñu
0: dem
1: taaka
0: di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bar ñi ngi lay dole jaajeufal bu baax ci cadre yi amatina solo ma sha Allah yeen ngi do deglu seen radio benno fm 106.0 fi ci rond point bi tali bi jëm ci garu routière bu bes bi ñu ngi ci leen di jaajeufal bu baax di jaajeufal serigne mortal fall bu baax di ko nuyu te di ko siar te ko ñaanal waye ndawlo sawar serigne jaay ñi ngi lay nuyu baax di siar di la jaajeufal bu baax ci liggey bi amna solo lol metna lol waye lepp nak liggey ni ko do wax xidma la rek waye yal nañ ci am ngeureumul serigne touba cheikhul khadim ta am ci ngeureumul bindi fi yepitam ñu ngi leen di jaajeufal baax kon melen alkhamis bi ñu jublu ak jamm yal nañ ko fekke ta tal ko danañ ci dalol wa daaira majj mo xono reey ni ci dekk bi ñi ne ci dekk bi ñu waxtane ko kon dal cientam gërem ñeelal baye serigne sar mom serigne cheikh sam bien mo doon jokk yeen fi ci ben fm dem jam ñew jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh matek sama baram barakan tek baram nu dem deswat